0: atari ejelere bi otowa keke oyi minister lo si narenu reatao daleori toto musu ta tijani da jalion na bede ni ukam webi he ele le tuji eje kokun nevi eje da lu na woni commissioner leori ndpc oto abuja oyi tijani da ta igenya ge ona chi ebi government ilu landa meya ge ori region ibare no ria ta oki si ubori ije region sikei ono to uwa na da meya ge ida mo na iwo ka ma na mi ma se mi ndi dagba re bi san ba nuclear speed wa bu bare ka ma o so ba di ba ma ri ja me di na fawos
1: di ba ya kana mo no ndi wonu kuku abe kwa mwazo nufuri jesu shana nkana kwa ii samba inu kulas. Ane umo tuto kunde nkese kam kwa yonu na kebunye nemene. Obudu nkana nimebo obudu Nigeria ano obudu Edo State inu uromi. Nde wonu. Nkisi bo. Nde bina obudu nkana kwa uromi keno na Edo State East and North East Local Government.